wa mongo tanto udong ga pantang-pantanga polo dulah e odie na to paduli lo pamalenda lo pohuanto moda ta ta ma susa mo otapu talu he beresi sampe-sampe ani mai loti boli woluo umai lo hehengu debo mamo data umai lo pobu bele o ayua wau ilengi dulahu udongo tingga-tingga odie membidu ode umo pobu tato bandayo pobo ide pohuato Abdul Kadir Diko lo otanggulai udongo panta-pantanga polo dulahe odie tato bandayo pobo ide pohuato wau pamalenda ma lotomali a upango APBD to umai muhu ina pamalenda upaduli tola iyati to mali alio lo upango APBD beti ani hula iati bila malo susa mololohe taluhe beresi wau mai molingahe to u motatamea wanu bolo woluo u mopobu mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

mangudlawa mangota to. Beresi lo limbunga mato paladu lo pamalenda to bonibolango. Uma mohenga ASN may modaha beresi lo limbunga. Tidio po to uhe o ambua lo tau to ulolango. Iti sekda Iwan Mustafa lo otanggulay ASN musipat duli to limbunga u beresi. Hama lo mai tolimbunga lo uhe pekalajalo miambo tolimbunga lo u ilomuia. To ulo langa ito mo data tahi po olahragawa. Wow ma tongko tamelo tolimbunga lo uhe po olahragawa niyo. Utie musi po odahalo be resilo limbunga. Wow umo po obe resiboti dedila mo kalajalo tahi po obe resia. Apa tugas kebersihan itu jo? Dabo musi opat dulia lo tamu aami. Hama lo mai pamalenda sambe mona la iati. Odito olo limbunga lo kandoli dila umali tambati lo puputo. Mengudla mengutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mongo dulawa mongo tato. Mongo tani to kota lo hulon dalo. Pohile lio umo potu udu lo wakutu to umo pomo pomulo. Sabu dongko wade wade to polo dulahe. Ii langi owo luolo taluhu. I utie hiango to umai mopo opiohe upotolohe lo taluhu ode pangi panggawalo. Tim kerja penyuluh pertanian Deni Ja'far lo otanggulai pangimba wau ilengi boha harapu taluhu didi. Wau harapu taluhu irihasi lomaya wau alale. Nabo masa tia beti irihasi alale donggo he opio hulio. Tunggu lo di polo potolohu taluhu ode pangi-pangi bawalo. Pohile lio ode mongotani di poma umo pomo pomulo. I ilo tanggula mai lo BMKG didi modehu de mola hula lo November. Nabo odi toma dilidia pohile lio umahu a mopo mopo mulo. Mengolah mengotato donggo toha bali u wali wali to u ngodi minggu mola.